Es una cacua, li conquista li conjunchi cooperativas o acuiche junilech, li naqueque echolchi cabinquil, sali jalan jalan chi najej. Nataque junli nimla saich ole chuquere, chiru li cutanca inc, a yochi saqueu, ut na ta panchoshi chiru li cacua dios, con su cuchic li cacuam, li matanas eker en la o. Daruk do kwang hun amokak kuchik erikin re roch peninkil. Anain shkiap shkush fede kobera li yoko kuchik shkampal sale kyang sale muepal. Chiruli lo klaktsuli ta a sale hunhu chi kooperativas li kalepal malak li tenamita kuy hunhu. Toha kyana par na kulak li shkiap li puk desipal esilal ha in li na koksi. Reshk ampal li nabal paichi esilal li nalepak li kaushlak li seraik li nakakot salekyang rakhlal kutam nakoy benipi na sasalech ol chi kakulbal chi rabinki lakpi li hunhuk chi esilal li hunhuk chi nalep li hunhuk chi kaushwa kyoko chi shkotsbal erikin. Inka na kanang uchan ru yoke shi shnum sin kilchak li shaman hong hong li lok lak po witi keretal wal humpat na nume li lok lak kutam utahan shkomon li kamatan li nashke li kakwa dios ko raklal na ka kultika chero malak po ak na kinawak pila e shnak saru ka angkwan li katyuham utahan na ochpenin ke kun elik re na toktarok to takabano li hunhun chi angel li tenepamil salikapen li kwan akwe cherula esh li nakeke ech ol chi sholominki li hunhun chi kooperativas o akwe la esh li asociados o asociadas malaj li sahil boyanam li nakesh taliman sali hunhun chi kooperativas li nakesh koken resh manunkil li nabalpay chi angel li tenepamil salikapen li nashpa zahwe le komonil malaf li nahultikaman cheru tento te banu tento vi rilpal li angel hunhun changru li shbenik changru ahpi kyochi shikma at kyochi hiloko at kyokotak chi atinat rubelak ut haan nahkwi hain shkomon li taklak li kwan sali kapen ak naku kwan sali hunhun chi kooperativas rena taruk lat sa hunkutan ta turok spatspal la kulu ni parkuang di kultikam il shpan shakra la kooperativa ta kiali par nakat sa kon na ban shpen kwa na tiklar kin chishunil li taklak li kwan sa kaben la o li kwan kojo sha li hunhun chi kooperativa suena chi hukain sa akwi yoko chi angelak sa to uken sa to koklik malak sa to elk chi ubex wanak makanaw li shi ahkil li shi wanongkil hunhun chi angel sa li kooperativas hunhun o naki kemire tal yoko chi kulak sa shirakik li loklak po hain li nako taliman anak kwan tohe nak yoko chak chi atinak mare shkakultika chero nak toko shtiki bankin li loklak po hain yoko li shkwakshak re li chiap li nako taliman kwi aban chan chan toki mara utanak kwan yoko chi atinak chiri shnaka yoko chi kulak sa shrakik li loklak po hain taro narak shke balhaan nak inka jikiki li onal nakana renak takapan chishkuni li angel li shkakob chak sa shtiklakik li loklak chiap hain narak nashke nak kai po akshik kwan akwela at kwan re la komonil kwan re la kooperativa kwan choke re la ish li nakesh holomin re li hunhun chi kooperativas renak tetusu shpanunkil chishkuni li angel Kutukanak, tubelak, kuatinak chak erikin rin na rakhlal kutan, rakhlal shaman, rakhlal olahu kutan malak rakhlal po yoko chiril pal chan rush kabanu likangkel chan rush o el maus ma inka utkwi inka par kwang tilitento taka chabi lobresi rin na taka kwaklesish panungkil likangkel haan. Mare naku ay na rakhlal o shipo rakhlal kaypo malakopo
Walkuchik mare sa islatik licha nakapan hunak li silok ish re sinawal chan ro joji pek li kat angel malak re nagtakilak kwi magsohilok malaking ka apan li nalipat li iskabano sa payak erik in rubela hutli nakakutika kuchik anak kwan anak tento takakal bayak li kakaushlepal takakal bayak Dispanun kili hunhu chinale bi tilo ish lina kwan sa li hunhu chi cooperativa rena takakots li honal lina oximan. Karuna nak nashkeho ak shirabi inka tapoy beninak o tanumek o pomalak waki pomalak hunchia rena takachap li honal reshpispal rerilpal arsh teram li angel li tokulak. Karutish kamjaka kuya kwaye nakpilaat. Tapan li silok ish chi tikto ta truks kepal eul malak sikbal shkiala lin li mahela li yokat shishtawal utain na hultiko akwere na kake li petalil rikin li kahun shakalil malak rikin kung payak li ruli akwim kumare li kilk en kuitera taka kuntak eti rena taka tauru utinka ta chakko chiko Kuilat, kwa hun chakacha kwikin li chin, malak atyachik karo li ruli akwim, aman ta keretan nakta tiki li shtialpal malak, nakta tichik rilpal chanru kwang, li hun chakach si ruli akwim kaanu tatao nakta kwang kyochi akchisa, karo tapano sa lihonal kaan. Kuyak kwan kwib, kuyak kwan oshe, kuyak kwan o, li ruli chin, li ak kyochi ak, Inkajik takana brah lihonal renak numer uttatam kristianil liruli akwim li ta tsek malak li inkajik ta ruk ta kuksi utarin joko chi atina kirish li ahenak tento ta kwisi chi humpat aman karu ta kulma kwi la at shat kulatril balut mare khun malak kwi bakwi shakwil utta kienak Inka di syahki li komon Tak ere tal nak Tak anak kwi kutan malak oshik kutan Kutinka kwi Inka oshik bachik li chin Akhir nak to syatau Nak al chik li ru Li akim Li tatsek Li inka chik tatruk Rok singkil Awan karu tishk amjaka kwa kwaye Kakiak nak mare la at syalok Rena tatruk tishk akingkil Kun li tsekok tatau aran Aban anish manun re, malak chan ro nak shkulman li raylal malak li chah kilal khain, sa shkawanak, mare inka tsakal koh ko kachpul re shpanun kilik angel khaan malak, shkakienak to shroy bini ut naruta kakanab ut mokon to shik kuchik rilbal ka naruta kulman. Aban sa shk angel li hung hung chik operativas, inka naru nak takakanab. Chi ispeh shpanun kil humpay li angel. Ink anaru nagtakake toh toroy bini kut naru takapang kulak malak kapeh takatiki shpanun kil malak takakom nagsakon shaman malak sa humpo takatiki shpanun kil humpay li angel. Takere talaran nag diwanal chochinumek inka chosh kebal resila lakwe inka chosh paswash lesenza kwe nag manaru tanumek malakinka. Aban inka chalchio chinumek chiho kaan. Kwan karu chosh kana wankil, kwan li tsekok, kwan li mahelal, kwan li chakilal, li naru takataw. Kwi inka sakal taka keka chol chiril pal chichapil malak chol aninkil chichapil li angel re li nashpas li hunghong chiapim. Tento bi taka ke sa ah akwaye ishkana akwa ishka stetsin renak sa li ako operativa inka taka kun renak sa la ako operativa la ati yoka chira binkila na kwan shkiap shkush fere kovera inka taka kun malak inka tat numer chisa li mahelal khain manak matakulak lak chaku naklat shalo kun chakach kun koshtal li ruli akwim shkakecho petalil li chin ut nak ta chikril balak a chikchish kunil chaku inka ushlanak inka nakanaunak inka nakak numek chisa li nale chisa
Di railal hayan shpana ka khun railal di naru takatau. Kui tasas zakat shol shpanu ki khun dik akhir. Aban mo konim tali ya tali li koko shkebal. Kui takasil reis tohfar naru na koshkam. Taran na ka keretan na khwal nem khwal nahrah toshkut. Khun china na le li kal takakanap chino may chihokaan. Karubi kwan sakain. Ishkana takwa. Ishkastisin han. Ishkepan sakal pachol. Chiri pal hokesh wanukil kafil. Chanrush wanukil lihunghung chi kafil. Marita ka kaushla na kya sa shkawa. Hun kafil kachin. Inka takapan na nakwan. Malak inka takapan kulak. Utitakakye na kumaka. Kunak. Mahilal malak chak kilal. Tishkamjak chokre. Lika komonil malak chokre. Lika kooperativa. Aram. Sachoko. Ut. Okanak kwan shkia shkush fede kovere lina kula tsalekyan vikin dishne maga renak takashok liyesilal renak takashok lina leb renak takak e kahonal reshtsil an rish lihunghu chik anghel utkarukyo chik ulmanga ran aban mag aah e naklat ta kwil naklat ta nau karukyo chik ulmang wik mag anagabano Resh chot pala railal khan. Resh mukpal resh kutpali chot sash pe mala resh kamsin kilchi hunakwa. Tosut kiyat kuchik liyata lil. Rikin liru liyakim. Rikin lichin. Maak ah e kuilat shapet shak. Kuilat shat kulak ril pal. Sala goshtal uchak kereta nakwa khun mala kwe. Shtikip ak. Utka kwe shakwil chak uchika na aran. Mash kutpal, mash rampal, mash kamsin kilchi ah kilal shapanu aran. Hing ah. Ke al shkomon ta kulmang malak ta chal sa aben sa shkawan nak maak a japanu jal shakwil chak ud maare shakwil beni nak halan chik li komon ta shik chi singre li ink a chik us maare kwa nak kish be ularan apan kwi la at ink a shanum si li asinlal anisa ahpen ta kanak nak ta nimang kuli chak kilal haan sa apen kaya kuilat yo kat chi holoming re di cooperativa malaklat kon kat re ril al malas chil al chkan kalen kilish banu kilish kan khili hoho chi cooperativas kaya kli comisión de vigilancia con na pa ye rimaka shabanu sa apen kon ut kuidarax te ras ta kasut usecha sa shpen kon akwim ut naruto atinak chilish ni kape malakli e anak kwan hanain kakheli kyochi kwan kwi atinak malak angelak sali hunho chi kooperativas kwi sali akwim hain maresh tak ere tal nak yo voy a chit anok liru mare chichape bandi kakhel malakunak li komon din kaus shna lebo chkut li panrek atok pim sa shpen uchichahki aman shkak ere tal li karu kwan sa kabena shnum sinki li asilal apan nak shnum simank li asilal Inka naru nak takanan kyal kapiara. Tento takil karu takapanu re. Renak licah kilal han inka tanimang. Tento ripal uchisibal re shichabil. Jishunil li nale bakwaye. Nak nakoshkam nak nakatawkun. Li mahelal salika e. Li nakataw salika kyuam. Malak li nakataw kwi salika kumonil. Aman huwal nak kuchik toshkam. Kwi maka takabano ko choko chi shkulti kankil chero anak kwan poka anak kwan sa kapen shkot pal li asilal malak li nalipat e rikin chako ni lesh la ish li komong ki nakike e chol chi rabin kil chiki ap shkush fede kobera re nak kawal kwan ko re nak choko chi ripal chi shtaken kil li shpanon kil hong hong chi kankil mareha ana in rakhi atin li inka ta sach sa lika chol shta kengkil li shbanun kili hong hong chik angkel utkaru na rakh shkye balhain anak kwan ka na wom chirish karu ta rakh liat min pong hong charu kwan machapil ma inka utku inka karu tento takapanum par tento toshik tento to patokler li kakomon li teknikos li nakekulak Rekatean ankil sa lihunghung chi kooperativas na kenaw na li molam fede kobera inka anashkanap. Shones lihunghung chi kooperativas apan
Tentota cuanclic an relaxa como nil renachijoca in yokoshke al retal li nale li majelal y railal y junju li naruna chajkinte apan qui maca canawom chirish caro yochi kulman maca caro toro chishpanan kil ajelro nataka silrish chichabil nataka pechizakal aruna kulman aruna kulman sali junju chico operativa chirish li angel chirish li takuanji utkui la o in kanakanam chanchantaki makaki karu kyokoran in kanaru takasach li honal ho akyokesh chira minkil malaho kyokesh ke balreta la esh mani taruk ishtiana in kanashnau na li chia kwan shiku jal kai po akshik kwan ke renak takachoy renak ta rakera bangu li kakwa dios o kanak binarak shpanako shkakiesa shtiklahik saru kwan li kachuam saru kwan li hunhuk chikangeli hunhuk chinale li nakabano li kwan sa kachuo lakwi shpanun kil sa li hunhuk chiko operatiwa la o yal tonim ilo sa shpen li ruchichko chain o kanak sa kapeen kwan rilbal u chiyalbal kape chiko kanak nako kulak sa li kyang rikin li shte maga sa li hunhuk chiko operatiwa sa nakta kwan sa kalina le bakli silok ish chirish nishpanun kil hunhuk chikangeli In kanaruna yo kurchis kia pa nagtakoy bini kulak, nagtakoy bini kapek, nagtakoy bini sa akong shaman, malakta kakye takoy bini sa akong pong. Aban, at yan na kwi chan ru, li tishpats, kay li hong hong chik angel. At yak, likin li anok kwi anakwan, maresh kakebayak siya kema li akwim, utitok sa ushipo, utok sa kaipo, chik naruwa kwi takake, aran magali cha akila. Tento takanao malah tento takahajah kuiru li nale putri kangel khait apan kui kwan rah li tento takabano anak kwan li tento takabano kulah puting kanao ibenin apan sa shkawanak mare shkwa huli sa ijko lehil wal kuchik chiru li po li kyo chichal si pula ish na kenao nak napal li sa ijko lehil akwi li na kwan sa lihungkong chiko operatiwa singka takaram chiru li shpanong kil khain Shpan nak shkomon kakwi li kakwanghik saet li kooperatiwa. Shkomon li nalep li nakwan sa shtepa li katanamit Guatemal sa shkawanak nakwahul li kultikan. Hinkanaru takaram charuhan apan akyan na akwi chan ru sa kal kwan rilpa li kakanghil. Kula ishteke li sa ichkolek la ish na kenawapan magwa chiri siya nalep han yoko chi serak ikanakwan re na kinkato sa shkawanak. Ain narum kuilat aktustu cakal retalil utrasilal di kanhel cakuhonak nakesh panchak li tihok ebli nabes tukobek sa hunshil kutan mare li alal kahol pek nake rakshik sa hunak li kanhel sa hunak li sayich kolek mare sa hunak li nintre sa hunak li batsong polotsok in kanakanaw Abanish ben kwali ta shpa sa kuna ta apan humpay li kanhel. Ng kanakanaw marishat kulak shpochpal li uch, marishat eshtaklash kamali se, marishat eshtaklash kamali ha, marishat eshtaklasa kakil, marishat eshtaklachi kalek malakchi akin, utcheshkia kwe, ita apanu hain, malakpanu akwaya shben kwa. Kirisham, naru nakat chik raksin kilaku. O kanak kwish kanhel li kooperatiwa. Chok ere zakal la ish la kholumine. In kanaru taka panhung angel li taka kaushlari si chabil mare maka hual rusila tishk amchakte maring a tishk amchak rusila chokre li ka kooperatiwa uta ash enkwa taka panu. Kui naru huakshka hultika maka li chakila aman zakal sakar kui to ilok malak sakar kui taka rakli peh. Aan chirish li angel hong hong. Di anak kwan. Yoko chish angel ang kil. Di tse, di kape, di kanino, di kakao, di pens, in kanakanaw karujik. Di akwim, li kwang sa li hong hong chi kooperatiwas. Chirish aan, takakele kanale, takakele kanawom, takakele kakaush, takakele likomon, takakele loklak. Tumin up.
ishkunilchik li arutishpatqe renaq taqatena qahun qoybenyo quilaat cholchocha kuana lebhain taqyaqpiretan naq inqa taqulaq aqikin quilaat qonqachqsahunim qe inqa ta tawli rusilal li hunhunchik angel quilaat chokatchi ilang quilaat chokachi kuar quilaat Mare halanchik, nalep halanchik, angel chokachu anunkin, ut shakanachi ishbeh, la cooperativa. Tento takanaush hachpalru, li nalep ha'im. Likwanza shben di consejo de administración, likwanza shben di comisión de vigilancia, likwanza en la esh linakish poken, reshkutunkilik angel hong hong hachak, kui, kwankesh linakish poken, rival li Uchinin, Rilbali Aquim, Rilbali Kakin, Rilbali Tomare, Rilbali Chut, Panama, la Fisahin Cristian, Oaquitli Angela Anuman Chirishli Aukiche, Utquanchich Comun, Akerere, Lik Angel Litebano, Qui, Eblaholom in el Chirsik Eru Renatishoke, Quanza Epen, Rilbal Analebaquaye. Nakahultika kung susko chikcharo, nakyoko chikulak sa lekyan, krikin, klisten, maga, rochpen, pedekobera, nake naulaish, nakorakhlal kutam, nakokulak sa lekyan, sa le mga pan, sa le kung chikooperativas, nakoy beninak sa sa lechol, chiru li loklak kutang anakuan, nakyo chisakew, kaya makreta lihonal, mare makina kishkwakli, mare sa likisyo kishirabinkil, linaleb li kaushlak chikyoko chishbanungil, Kiru li laplakutan hain, tento nak te ishkwaklir, tento nak to ukwaklir, tento nak trakesh komon de kak angel, shpan nak chisasa kachol, sa kak ulhun li kutan li kyochis si balke li kakwa Dios, kwi kwan li kakakwilal, kwi kwan li kawilal la esta li kooperativas. Tento panchoshik narah, shpanak mare kwanke bakwe pakomon, kwanke psa li raylal, takat samaki rusila li kakwa Dios. Salishpene, pues ashpenchi shkunil li ruchichosh, ban natkhon nakinaw, nabali raylal, nabali chakilal, li nachal, li natawokke. Tentobi, taqil lakwi chichapil, li bar nakonume, shban na churab likutan, kyokep chakchinume, ta keretal, malash tabiakwi. Nabali esilal, sabar kwi kwankep li komon, kwankep li koyanam, shashtaw li raylal, shashtaw li prochek, mare sashkawa nak. Na kawuli laplaha sa li huhuk chi na fehut kwi la o kwang li matanek chi kore shkor balke sa kukak kwi kwang li na lepha in utrahlal na katoch bayak sa li shunzinkili asila huhuk arin sa shkiyap shkush fedekobera shpanak na katyenak tento takabandik angel tento nakto okeng tento nakto kaushlap tento nakto na leba kaban kwi maak ali kakakwilal kwi maak ali ametseu ani tanun kredit angel khain kwal kuchik wilat yoka chi holomen kredit cooperativo utata huna kichak kilal y raylal mares ashkawana kin ashata apin mala ashakena kustentosh wano kilik angel khain kyan nako kana pan tento akwi ril al tarto nume chanu nato nume kok eli huonal renat sa shkialalil ut rikin li rochbenyom ut rosopesyom li kakwa dios doruk chish panukil malak doruk chish taupal Di nalep hain hokambi, nak saich ola shukere, la esh li yokesh chi kochpeninkil, jiru li loklak kutank hain, nakabandoshiere chi anchal li kachol, li kakulbal, di nakibano sa li hunhun chi kooperativas. Tentote shi kaoshlak chi chapil, utite kere tal arkwan kesh, karu chosh keba la kwela kooperativa. Chan la shua kilbal, kimakwarak, sali kooperativa haan kwan kat anak kwan. Ut maretat ilok payak chakat, mareta kwilepep la kwechkapal, li kwankep sa hunak li kalepal, li kwankep chanj konsep chihokan, ut tatil payak rishak kwe, chanru li ripal, akumon haan, li inka kwan sa hun li molam, li inka kwan sa hun li kooperativa, li tentotish panchish hunil li angel shkones, ta chapak kwi ripal laat charu la kwa hik nak yonkat chi chakong nak yonkat chi okeng
sa

0: Xilal, li rawali ko che sa ebli akwin ko kambi nang kapok lechol renak yoke chitakong sa li hunhu chi kooperativa.
1: Litzoloka kwe tatiklak sa li rocha man relipo a in. Nin keskoy beni utho kanak kwe terapili esil sa li putesibal atin a in.

0: ho akwi li rusilal li rawal li kokche sa eb li akwin ho kambi nang kapok lechol renak yoke si sakong sa li hunhun si kooperativa.
1: Li tsoloka kwe tatiklak sa li rosha man relipo a in. Ninkesh koi beni utho kana